Basi pemi bali, bisika bozali, bino ba ebanso, bondimi ko sangana na biso pona kokumi san zambe. Tozali nesengo mingi, koyamba bino na katia milulo yo pona kokumi sa Yesu. Yasolo, yasolo kokumi san zambe pesa rasa ina mitema. Mpe epetiaka milimo na biso pepele na katia motema nzambe. Kokumi san zambe, na lo sambo, ezali lokola ma papu mi bale andeke kome ma biso likolo ti na mozindo motema nzambe. Na lo bien, Yesu na biso, nzambe na biso za kitoko makasi. Yango na zoyoka, oh yo zoloba, na onga na zoloba. Monoko yo zoloba, azoyo kango. Po lo yembo, eza monoko nzambe, oh ayo karape alubaka. Yango na osenga no, telema kumisa nzambe. Bitenye bele, minokwe bele, bikolo ndenge na ndenge, men zambe azaka moko. Tatana biso banso. Yango wana, nguya nzambe eko kitaka na loyembo na ndenge tozo yembe lai. Pe eo bongo laka mokili. Mbongo la mokili, pe ya bomo ina biso, e yaka na ndenge biso tokumi sa nzambe. Yango wana osenga na yo, bisiko zali, telema, beta maboko, kumi sa nzambe no, tato la ye. Aleluya!